ena udria akatea siswa. Se eye fruit, vegetables, bia wedria, na entimi enswa papa enfa mao. Anase rice, ene ushe, made in Ghana rice, chese nyase mketu akra, e ukurimu. Udru eye weta, ena abe hunu se, Ghana yedria mopa waha. Insuyo no umuhi ya keke. Na umunya eye agromonti, catholic potassium fertilizer na jai. Before na se friend wete. Weta. Enunti misreo. Mawansanka kadle potassium fertilizer ibi. Udu enichemo agro muntia. Eho enansa ebeken bi. Na uye kwenye timia buwao ema unubaya. Ewe duyano timia swabapa. Edi amount. Number no e 0243-462023. 0243-462023. Bra. Nebeje kadle potassium fertilizer ibi ni intimi mwao.